0: Waalaikum salaam wa rahmatulah.
1: Sëñ bi turu ak fay wote.
0: Baye Cheikh Gueye Dial bëgg fal. Noko boko bëgg.
1: Ma ngi lay nuyu Baye Cheikh di nuyu wa Touba
0: yi. Ma ngi lay fay di la ñaanal jàmm di ñaanal ñepp ñuy déglu jàmm. Di ñaanal kilifa yi tam lay ko sëñ Mame Mor. Baye Moustapha Diamb lepp Mame Sadda Sadda. Baye Ousmane Gueye. Baye Bolé di ko ñaanal jàmm. Baye Gor Gueye Sonatel Imam Yaay. Ak bay maron ñam lat ñu lay ñaanal jamm wolof ñay dañe ya ngi may dégg
1: wa ñi lay dégg
0: wolof ñay dañe
1: yor lañu dégglu wa Bacha Bacha ge yor lañu dégglu
0: mané wolof dañe ñetti ci bamay toy ñetti ci bamay toy deg nga ma
1: wa deg na la
0: wa
1: jere jeuf ak ñu lay sant bu baax jere jeuf ñing koy sant bu baax kon ñu and ak yeen ci 66 630 85 61 ñu jël mbokk moy assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam rasulullah cheikh amna ngi lay ziar maxal
1: wa kay job ñi ngi lay ziar ziar wa tuba yeb
2: jox sa joy di ñaan tuba yeb magal mu sel gi jublu ci sama gam prondo gi yalla dafa lu fi ay taw xex te lepp ñu jang rek yalla nagon nako dafa nako jamm ci rew mi nako jamm ci aduna yeb ngal ci yalla yalla man nako yalla kel do yor gone mo def luko soop ñu waxe nga lay gone rek ah su magge day dara magge magum no xamantene di leeral te boba di yaara de man nañ ko dindi ba muy gone ba garab buy deñ su gone te gone gone di bëñ su magge ju gone su bëgge mel lu melewul su mu gone ci lañ koy jubal su magge xayna mu mel na xam mo lo dina ay setan dal baxul setan lañu wara defar dal wala suko setan ñu wara wax wala suko setan ñu wara tax wala suko setan hmm way xaar ñep balax ñep bu balax ñu yar yar di ngam jamba ci wa jerejeuf
1: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne massaire job kon fofu ngi ni jaar 66 630 85 61 assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
1: alaykum salam
3: ñi xaar way serigne abdullah
1: ñi ngi lay dolé ziaré
3: ay daam ñay touba
1: jerejeuf ñay jaar
3: ñi ngi sante bu baaxa baax
1: OK.
3: Ñu ñëw dolé ñaanal rek.
1: Xal nako yalla nangu.
3: Toujours dama leen di déglu di waaw. Waaw ñett té bamuy toy di dégg wéré wéré la waaw. Ñett té bamuy toy. Am na lu bare bare bare bare. Waaw dem na ba bok ci lo xamanteni manam luñ la sant té mënoko. Té la wax la ngay man. Lolu bok na ci ñett ci ba ngay toy, bamuy toy. Waaw manam itam wax li nga xamne dang koy def manam wax lo xamne do ko def bokku na ci ñett ci bamuy toy ñett ci bamuy toy dafa am lu bare bare bare bare waaw wax deug yalla wolof yi ngeen di delu ci nak mom lu am solo man day wax deug yalla duma leen dafa ben yoon ba leen deglu bu baaxa baaxa baax di leen dolé ñaanal allo
1: a ñi lay deglu
3: ma ngi ni deglu bu baakha baax do le ñaan ndax wax deug yalla li dafa am solo ndax bayyi sa ciosan nek ci ciosan jambour amul benn solo amul benn sens kon nak li dafa am solo waaw wax deug yalla dal contane na ci yeen bu baakha baakha baakha baax comme ni ko jeureñ bi waxe legi tamit manam xel nga diko yar.

0: ñun ñun def nga ne day bëne day bëne loolu dafa rebet tayit famuy mujj du doon jàmm. Dem na ba ci njaboot ga tamit lépp loo xam ne ni maanaam lii njaboot ñu koy def nga xam ne lii tegewul ci yoon nga bàyyi ko noona bu yàggee ba yàggit mën naa jur musiba. Ndax dem na ba ci maanaam trait dëkk bi ñu nga gis sa njaboot di ko yar ci loo xam ne du yoon. Li ñu fiy tere mu bañ ko di ko def nga bàyyi ne cell ba mu dem a dem ba miin ko ba tàmm ko. Kon loolu lépp dafa dikk ci ñett ci ba muy tooy. Kon ni leen baax a baax di leen doole ñaanal. Di Baye Dame Ndiaye Touba waaw.
1: Jërëjëf.
0: Di Cheikh baax a baax.
1: Ak sa
0: Abdoulaye. Jërëjëf waay.
1: Jërëjëf
0: baax a baax.
1: Jërëjëf Serigne Dame Ndiaye ca Touba la doon woote ñu dem jëli keneen ba tey rajo IKB FM salaamaaleykum. Salaamaaleykum kooku de maa Jumba génne ko kon ma dem jëliwaat IKB FM. Salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Sëñ bi Kosa wala sëñ kan.
2: Cheikh Abdoulaye Lahat Sall.
1: Ñi ngi lay nuyu baax mbay.
2: Borom màggal di ñu leen di siyaare.
1: wax nga dëggee ku ma màggal màgg jóg leen màggal ma.
2: déggu la bu baax de moom. ñu ngi leen di siyaare.
1: yàlla na ko suñ borom nangu.
2: siyaare ñëpp.
1: jërëjëf.
2: leen bal àq leen balu àq. ñu ngi nuyu sama xarit ba sama mbokku dellu Baye Mamadou Marone. Baye Mamadou Bari. maa leen gëm daaru Moustapha Sirom Baye Karakeer. soxna fa dañ ko kàddu soxna ndaw ko kàddu. ak sama mbokku di baabalu Baye Mbaye Niang. Baye Cheikh mu ne wetti ca ba muy tooy wax na dëgg. wetti ca ba muy tooy mooy gën a yomb ndax boo xaaree ba mu wow day aaju daj fal. wetti ca ba muy tooy xale bu boo ko dee yar da nga koy teel a yar wala la ëpp doole. dem na toolub dugub boo koy wolli da nga koy teele balaa tàmbi yaa yóbbu. dem na ba ci takkum soxna ngoy takk soxna wax ko la nga xam ni moom ngay man na nga koy mën a yore. waaye classe góor ay sa ji bu ñu demee ci jigéen di ko labati lañ koy proposé da du bokk ak lañ ñuy def. boo demee dafa rayal ginnaaw ne am naa nangam naa la defal nangam naa la defal te la yàlla xam koy na boo demee lam la waxoon lépp du ko gis loolu yépp day indi ay rëkk-rëkk. kon daal bant moom boo koy jubanti jubanti ko ci ba muy tooy. garab boo ko jubanti jubanti ko way doon ko ne balaa màgg di dam. ñu ngi ziare ñëpp di ñaanal ñëpp dem sama yaay na koy gisee fatimu ci gëri yàlla na koy yàlla dal maa ngi koy ñaanal gudd ko nag wér. jërëjëf jàmm ak xewal.
1: waa kay Serigne Kosa ñu ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen rajo IKB FM 76 630 85 61 ñu jël mbokk mi. salaamaaleykum.
3: salaamaaleykum.
1: aleykum salaam.
3: Cheikh Abdoulaye.
1: waa kay Colobande Bakhdar Serigne Sidi ñu ngi lay nuyu. jërëjëf.
3: di liggéey baax a baax.
1: jërëjëf.
3: di nuyu képp kuy déglu 103.5 di nuyu équipe rédaction bu IKB bu baax a baax. mu ne witt ca ba muy tooy.
1: lii la wax de.
3: waaw baat bi Cheikh Abdoulaye ñëw na ci waxtoom de. waaw Cheikh Abdoulaye witt ca ba muy tooy nag ba muy tooy nag maam baat bi maanaam wër na àdduna. ndax Cheikh Abdoulaye am na ñoo xam ne moom fii yoroo koo dara moom mënoo wax ba gis leen seen wet. fii yoroo koo dara mënoo wax ba gis leen seen wet. waaye fi ñëw tey boo demee liggéey ba suñ borom def na ngay jugoo ko daanu ba tuuti xéewal commencé ñëw rek ñu commencé ñëw bëgg laa commencé fréquenté. su ko defee sa nit yi démb ñu bëgg a dox sa digganteeg moom. waaw witt ca ba muy tooy moom maam baat bu yaatu la. waaw loolu daal kon képp koo xam ne suñ borom dimbali na ngay liggéey yor ab xaalis lépp loo mën a jàppalee sa rakk wala sa mag wala sa dëkkandoo ah bay bon nga def ko ndax dana tax bu ëllëgatee boo demee ba la nga mën boo ko mën a tuddutee sa dëkk sa dëkkandoo ñoom dina ko ne di rafet. waaye Cheikh Abdoulaye bari na nit ñoo xam ci li ñu yor ci alal bis bu jeexee moom koñ bën dëkk bay mu ñu jóge pour dem feneen.
4: fuñ jóg
3: waaye bu fekkee rek yaa ngi def lu baax moom. di def loo man boo demee ba mën a doo ko dañuy xam ne yow moom ah bi nga koy man daa nga def lu baax ndax ku la jox ndékki bu neenoo da ngaa dégg ko gëm witt ca ba muy tooñ moom tooy moom ñëw na ci waxtoo moom Cheikh Abdoulaye. waaw waaw maa ngi nuyu waa Bakhdar 2 di nuyu waa Daru Manan. di nuyu sama mbàkk mbokki Massa Ambila yëpp. waaw di nuyu Baye Dal si foofu ca Xayra di nuyu njaboot baykat Sambal ak ñi dëkk ci frontière yëpp. Cheikh Abdoulaye baat bi ñëw na ci waxtoom de yàlla na yàlla dooli sutura si rek.
1: jërëjëf Serigne Sidi.
3: jërëjëf.
1: ñi ngi lay sant Serigne Sidi Bakhdar ci Colobane Serigne Sidi Colobane ci Bakhdar 2. ñu dem jëli keneen ba tey 76 630 85 61. Salaamaaleykum.
4: Assalaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
4: Jëkk caaxaan.
1: Waa kay Maron, maa ngi lay nuyu.
4: Maa ngi lay siyaare Touba ak Daaru.
1: Jërëjëf Maron.
4: Sar Saar ak Bustaan Moussigne Abdou Khadir. Mbakk Baari Moussigne Cheikh Diorel. Di ñaan yàlla Sëñ Basir Abdou Khodo Sëñ Basir Abdou Khadir yàlla nañ ko yàggu.
1: Amin ya rabbal
4: alamin. Di siyaare Sëñ Khalil Moussigne Mame Thierno Ibra Fati. Sëñ Khalil Moussigne Modou Mokhtar mu baax ma di siyaare Sëñ Karakosu. Di siyaare Baatu Wolof yëpp. Bàyyi Cheikh mu ne wetti ba muy tooy.
1: Waaw.
4: Waaw Bàyyi Cheikh de daa mel ne rek mu ngay wax ak bur yi bi xew ci jamono fan yi. Jikko ba ñu moomul. Teel koo dindi. Moo gën nga xaar ba mu yàgg ci si réew mi lool yaatu fi nga door koy dindi. Kooku moom xam naa mu ngay wax ak sama nijaay Basiru Diomaay. Jikko boo moomul. Wolof nee na soo wàccee sa ànd ànd boo dem fekk fa borom. Waaye bii ànd de dul suñu ànd. Bàyyi Cheikh wax na dëgg. Bañ koy indi ci réew mi lañ ko waroon a teel a bloqué waaye léegi dafa bugg a dem ba yaatu. Te su yaatoo rek am doole.
1: Ci yàlla.
4: Bàyyi Cheikh sa wax jii tey yaa ngi koy wax ak baat wala di ko wax ak buur di ko wax ak ku baax di ko wax ak ku safaanu. Mooy sa baat bii wetti. Su demee ba wow nga bugg a dal di raxas léegi bugg a dal di ci defaat léegi la sang bu baax ba wax rek siñ ko nee na di nga ko xoos diggante xoos ba gajafal ba tardement bu mitee nga ci. Fiñ toll xam nga mos nañoo song baat bu mu mel nii ci réew mi bàyyi ko muy sedd.
1: Waaw.
4: Waaye léegi dafa laaj léegi taxaw ci dut jële ko fi. Réew Sëñ Touba lu dul ak ndimbalant ak taalibe ak morom ma. Leneen xeju fi leneen luñ fa xejal it koom bee tax. Te koom bii la Baatu Wolof naa luy lekk yuur su ñëwee ci mbàgg ñu faxas ko.
1: Maa la
4: wax Cheikh wax na dëgg.
1: Ci yàlla.
4: Bii wetti gii dañ koo waroon a teel a dindi. Jokko njal bu boppam.
1: Jërëjëf Serigne Mouhamadou Maron nekk ca Boustaan ñu ngi lay sant baax. Maa ngi nuyu soxna Mame Boussa Mbacke Tamba bindu Alhaji Fallou Mbacke di nuyu soxna Mame Ami Mbacke Dendey moom Cheikh Mouhamadou Murtada Mbacke maa ngi koy nuyu bu baax. Ñu dem jëli keneen 76 630 85 61 ki joxe kaddu gi tey Bàyyi Cheikh Gayri Dial ñu ngi koy nuyu. Salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa
1: rahmatulah. Waaw kay soxna si turéeg fooy wootee.
5: Soxna Diagne.
1: Ah soxna Diagne ñu ngi nuyu waa Narga.
5: Ngeen
1: di yëkkatil kaddu gi waaw.
5: Macha allah kaddu gi am na solo. Dañu ne nit ba muy tooy baa booy koy nit ma boo yaanta ko def. Boo jureel sa doom ba nga ko war a yar nit ko ba mu paase. Boo koy dóor muy fay. Soo yow dama koy dikk. Kaddu gi daa moom am na solo bu baax a baax. Macha allah.
1: Jërëjëf.
5: Maa ngi siyaare moom sa tànn Diagne ci xeyra. Siyaare moom lu bari. Di siyaare bari tànn ñëpp rek macha allah. Maa daal koy déglu ñu ci jëlee njëriñ. Di siyaare Serigne bu di séeréer bu dégg wolof.
1: Serigne Mouhamadou Maron. Mouhamadou bari ñoom ñëpp waaw. Jërëjëf soxna Diagne Narga. Ñu ngi nuyu baax soxna Mame Ami Mbacke Dendey moom Cheikh Mouhamadou Murtada ak soxna May Niang mi ngi fi ci kër Serigne Murtada di nuyu soxna Mame Xariloo ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Keneen salaamaaleykum.
6: Maaleykum salaam Baye Lane.
1: Waaw.
6: Ñetti la wax.
1: Waaw.
6: Ñetti.
1: Bàyyi Cheikh.
6: Léegi nag ñoom wetti la ñuy wax waaye ña e te te i muy ñetti.
1: Bàyyi Cheikh Gueye.
6: Waaw.
1: Sa wax ji mi ngi ak man déglu maa ak ñoom rek dégg nga. Acca jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ñu yem jëli keneen 33 976 09 00 déedéet 65 81. Salaamaaleykum.
7: Salaam.
1: Waaw kay bismillah.
7: Sall
1: kooku.
7: Ah.
1: Sëñ Mor Mbeng maa ngi nii waa Janet Mahwa.
7: Mor Ndiaye.
1: Waaw kay bismillah.
7: Ma lay sant
1: jërëjëf Mbeng. jerejeuf xamna limi wax xamna dafa déssé lèr ci man waye nak ñu bari xamna dégg nañ ko waye dal ma ngi mankay sant bax di nuyu serigne mustapha mbacke mom serigne abdullah ma ngi nuyu bax serigne mustapha mbacke mom serigne abdullah di nuyu njabot serigne abdullah mbacke yépp salam alaykum
5: wa
1: akay ku bax trek fay woté
5: soxna
1: ndey
5: job
1: ni akay soxna ndey job ma ngi nuyu wan di ndek serigne abdou karim mbacke
5: ma ngi ni bëggul
1: andindi beugul wa yalla ne beug ak jamm a dem na sax rocc na ñing koy sante bu baax waye ma ngi nuyu wa andindi ko suñu fallu mbacke tam 33 9 160 09 76 630 85 61 ñu jëli keneen salam alaykum
8: Allah ya renala
1: akay ñu do dolé ziaru bu baax
8: Allah an mesrama mbal
1: Serigne Abdul Ahad an ñi ngi lay nuyu baax di nuyu wa mesé
8: demi odi wa tiyar tiyar wa ka mo yep ñana ko fon ko andal ci yure yure ba ci a jaar jaar ba ci mo mo de ba ci amati na so ñetti jaba ngi toy ko di teri po har ba di dox na waxo bo gise jafé jafé jafé jama ñi li ci op ñi walum ndaw ñi moy baat bobu def mo ñett ci bamay toy ku jël sang jabot yar ko jangalo ko yar ko liggey lo ko jafé jafé yu bari yi am ci ay ndaw yépp bu am ko gëjë jafé jafé am daanaka bari na ci ñoo xane ci ñi ma ko wara wax ci ndaw ñi bari ñoo xane ci amatu ñi tegg amatu ñi matla am lu leen neex wax lu leen neex def ne ne yaru fulen wala ya ne yaru won fulen wala jangulo ci ligel ci lolé on yi bari jafa jafa ci bari yi ci am lolu ni mahmoud moro ndaxit bu am solo baat bi ñew na wax ko ndax di le li xew ci jamono je legi ci fekkon na bamuy départ dañ ko ñetti won ci bamuy toy li lepp du am tam na sun borom dafa deg top
1: jere jere
8: ma ngi gudu fan ko and ak wër ci yaara wa ka wax ye pour ak ci ud ke ron ci rek
1: jere jere
8: ñu lay siyaat ñaanam
1: jere jere ñi ngi lay sante bu baax ñi ñu jël salam alaykum koku rek ci na serigne khalil mbacke ibnu serigne murtada mbacke ñi fi ci touba ñu ngi koy nuyu mom serigne khalil mbacke serigne murtada ci touba aliya di nuyu serigne mom serigne mahamadou murtada ci touba mbacke assalamu alaykum koku rek ci na 76 630 85 61 di nuyu bax serigne sadiq mbacke mom serigne murtada mbacke fi ci touba 33 59 salam alaykum
9: alaykum salam wa rahmatullah tala wa barakatuh ya abdou imam bi ngi lay ziaré
1: ma ngi lay fay ba imam du nuyu wa touba
9: na wala xiar di la jaar di lu bax xamna dugg bi nak xawna jafé ndax ni mu démé la radio nak mu ne lay dikké motax lay lek dugg jafé ajit gan non lañ ko bëgg wax xat ba kenn du mëna dugg non rek la bax ñaan bu nango sonal borom do rek la fay jax na wax na kay waxi wala du leer ñoo ngi xiar ñep da bay wi kenn ndax dafa dem émission bi da demul bari way ñu japp na ñepp lañ ci yar rek man ko nangul wax na deug de ñet ci ca comme joy waaw ñet de mom ñi da soggu la ko chaan wala la ko basap ñoñu ñom am na ñet ci ndax day am lu tak ca ndam la ca keggu ba buñu lekke ba pare nak loolu lañuy ñet ci bu ka cene cene gone yu ang fa tax lay leer ñu tabassal len ko tabass moy do xana ci defal ndox tuuti ci ko bamu ci nga jox ko jogo ñet li wala ko nga jox ko gone ya loolu moy bo bay bu wow nak dem ko bëgg rax do do mëna xaxa ba dindi ko nak day wow ci kaw ci gu ndab la do mëna xaxa ba barax ko mbé loolu ñu wax ne jikko ndum mandi doon ci ngeel ben ga nga koy defar ci bandi ko ba bañu nepp neppal da nek lo xamne ci wuur ko nepp neppal nak da nepp neppal ko loolu ñuy bañ yalla wax ndax wax ci teel mu jatt rafet waye bo baye ba nga xamantene jaan wi nga top ci wati so di goor loola deru amul solo ndax gar yu ñuy wax legi ci rew mi diko jundi jundel naan ay borom yaar ci lu yetti tu yeup ci ngeel ben bu ma doon lañ ko tello nak indi du yetti fi waye ñu baye ko bam law ba bu doon nit mo na tan ci kim nga dog nak na nit ci nak na di dubanti loola dubanti boba day metti waye kone bu de kone nga yar ko keur di fon ko wara yara jangaloko alquran xam loko ay wajurom xam ko xam loko ay jege ñaari xam loko ay mbokam loola ngay wax waye kone go xamne bu joge ci école ba école bu kenn du ko fa duma kenn du ko wara def dara mu nek ci wono de xex buñu bi ci buñu wé fam do wax lek ba reg sengu daal wuti football ba nek ci ba ci ci marché mu ñew gone gogo mu ñoo ko jaraba bam dug nak aw ci nit ñi aw nak do dara nga ndax togu tak mak ken yeru ko xamul dara la ka nexe wax école ba lu ko jene bu gene récréation dem ne jindi ay rebe ki kene mak yu ken xamul bu ngoppe aw na yoon wa de xex ba way ñibi loola rek lay xam du xam lene gone def ko yar mak des koy waxtaan ak mom dilo ci kelam bom kelam ciow mom suba de jam rek reewum yam waye wagn janga bañe cem bañe xaan bañu waré wagné dal lañ wagnétul lañ wara wax dal lañ ngutul wax nepp neppal bi nak defu op ñak deggu geet defu op loolu yakana reewmi no nga siar ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: imam
9: waaw
1: borom ñet tur mom da bari té am ci ñaari rek ñu ñaari ñu ko lidenté yegg gu ba ci yow ko ñatt
9: ah ñu ak jël dé xam nga rek xam nga bobu lañu tambu den na xex naan yett ci yegg yaa ci ñi nga xana dañu bayyi lañu wara def lañ ci di def leneen ka jëru ñoo neub neubal jëru ñoo liir jëru ñoo dara
1: leneen
9: di war di jëen wax dëgg
1: ñu
9: bayyi li ñuy def te xam na loolu yalla bu ko ñontu bu ko señ tuwa bu ko kenn ku baax kenn ku la du ko bëgg yalla juumut lamu def xamna ko te neena jaar
1: wa legi imam
9: ñu wacc fa lo yalla wax nekk ci leneen da seen ngir bakkan rek waye inna nafsa la amaratu bisu'i
1: imam
9: ku ko top di lek dana lu bu fu len yaxu
1: imam
9: ngi di tayar yepp tax ñi ci gannaaw ci émission bi da sori
1: waye imam
9: assalamu alaykum rahmatullahi
1: imam
9: waaw
1: ñi ci gannaaw bari nañ waye ben lay laaj waye damaay tontu fuk dama bëggoon laaj am ma bëgg laaj waye nak day comme yow nga ki na baye comme benen yoon bu suu ba nga duggal
9: waaw
1: jerejeuf santuna dila gërem nak
9: jerejeuf
1: rasulullah jajeuf koku moy imam be mang ci gousas jerejeuf sin imam be mag ni baye baye jenn ci ba beurel ñi ngi nuyu bu baax serigne
9: assalamu
1: alaykum ak mbacke waaw assalamu alaykum rahmatullah
9: wa alaykum assalam
1: tal samba serigne mag ngi lay nuyu
9: samba tal beto ndongal cheikh ali tre
1: jerejeuf serigne samba
9: ñi ngi nuyu kep ko ni ashhadu an la ilaha illallah
1: wa ashhadu anna muhammadar rasulullah barke serigne mbousa bu ñay serigne mustapha mbay sam
9: yallat di ciare ñepp rek kep ko xamni dal yaangi xey di deglu ikap ba ngay dugg di ciare di andi ay baat rek dem laat ñing lay ciare di ciare señ imam be mom da ko jox ciare ba at yépp wa duy sangu tuba duy sangu gaabu ba tay ba ci ken yépp rek ñing leen di ciare
1: duy sangu da ñepp wara set no mané wa duy sangu taxna ñepp wara set
10: wa Touba duy sangu mi ngi ci gennaw ngam rek
1: ci
10: bay naka sa ñoom ak ñepp rek alaaj jaay bu ñu ñëwé ci baat bi suñu blaat baat bu am solo ndax ñepp suñu blaat li ci gëna bari bant lañ koy défé ñit ak ñedd nak mom para ma koy def ci ndab la koy def ñit bo raccé ci lekk fa mu jeex deeri joy nga ñit mu jëm suuf ñedd nak mom bu démé ba la ca digg ndab la def touti nga talal sa baram tankaleen ji diko ñedd motax sax wala naan ndabal taranga ak gor du ko ñedd waye ñetti mom li ci gëna bari bant lañ koy défé mo xam bakku bo laxé ba nopi ñetti ko mo xam pant ba tang ko jël diko pompé lo xamni bu la lalé lu raf du gën ndax day am sobé wala day xéñ su ko défé nga jël bant pompé ko ko lolu moy ñet kon dafa jëm ci lo xamni
1: légui señ samba
10: touré
1: wa kay gis nga bo gisé ba changé duggat légui nan li la wax man xamna lim wax xamna li liñu way amna luma ron xaar luma xaar moy ma ngi ron xaar ku melni Samba Tall ma ngi xaar ku melni Baye Mourgui ma ngi xaar ku melni Baye Cheikh Kane ku melni Baye Mandjay Baye Bolle dinañ ñew dinañ gëna waxataan ci baat bi ñu ba nit ñi xamne amna ci ñu dugg ba genn way xeyna li dañ koy waxe
10: wa
1: legi nak tay ñew nga jërëjëf ñu dem neral nga ko
10: wa jërëjëf
1: ya ngand
10: wa bo gisé nak ñukay wax moy joonu la jëm manam def ci joonu nit ki su fekke da nga yor sa goné muy def def di joonu bes ba dang koy dindi ca lola su fekke tamit dañ la giñ wala ñu tuuma la wala ñu wax la lo xamni li waxu wut dang ko wara daldi ci dessat min ko bu de luñu wara wedd bu la nit ci waxe lum la wërta waxi jaare ko ci kapit dang ko war ni nayam tay ba nga xamni su ëllëgé du ko def waye boko bayé nak mu tam la ko wax tam la ko def ba min ko dindi gi day waw moy waw goge muy waw raxat doong lay doon te bo amul ndox du yom kon lu manti doon rek te bes ba rek nga ko wara daal di dindi bu dee luñu wara dindi waye boko baye nak bamu waw nak ba kada daan raxas rek te koy meuna dindi te raxas ba sax raxas bu met lay doon ndax luñu wara ñetti bu wowe seen la raxas te du yom wa ñi ngi deggal di
1: ciyan jerejeuf Tall jerejeuf Serigne Samba Tall ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu Serigne Modou Habib Mbacke ibnu Serigne Abdoulaye Borom Deuf Khalid Abdoul Rahman ñi ngi nuyu baax di nuyu wa Daru Rahman yeb Serigne Abdoulaye Mbacke mom Serigne Soye bu mankay nuyu jamal yana di nuyu Serigne Mohamed Mustapha Mbacke mom Serigne Abdoulaye assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci abdat ma ngi lay nuyu te di lay ñaanal jam
1: ak e bari ñi ngi lay fay baax nuyu wa Daru Khubbas yeb
11: ci yaare wa xel yeb day ñaan jek jam ci abdat ah bay xiya de waxati na deug waye su jere jeuf señ Samba Tall xamna ne ci mu jaar fofu la naru ne ndax baat bi dafa am yu mu lengol yu mu bokkal te ño bokk ndey ak baye te bokku ñu ay waxi ndax no ne ko baye Samba waxi ñet
6: ñetti
11: ak ñedd
6: ñetti ñetti
11: wetti
6: ci bamay toy
11: wetti defeetu ndab lañ koy def lu nekk ci lu defé ci ndab manam ñu war ko wetti fe lu tok ci ndab ma nga war ko ñeet wala nga war ko ñeed ak sa baram lolu batay ci ndab lañ koy def waye nak loxo lañ koy def ah lolu yi mu wax nak mom nga xamne mom daf ko wax non dafa am lo xamni manam kaddu ga boko bëgge wax ci wolof il faut nga sutural ko ndax wolof ni ñu ko sutuale gisee ni ñu bokke te bokku ay waxe waxe ni yoyé mag ña dañ ci daan fit bu bare bare ndax lu ci bari da ci am lo xamne man lu melne aw ñam bu tok ci ay fir nga xamne mom man nga ko defé sa loxo waye bant ngay wut xar ko bu mu def aw ngad ngay jël ngad wowe diko xet lola pour mu dañ lu melne olof dal dafa sutural lu bare bare bare xam nga lu tok ci sa tank nga xamne mom xamoo lu mu doon itam man nga wut bant bu ko defé nga ngad bant ba mu def ñaari xar nga dal di koy tek la la tax di xeer muy wacc
1: lolu
11: mom lañuy suturalé baat bobu
1: wa dama né Seigne Mahamadou Bari
12: Mbakbal
1: légui nga né bant bobu nga xamné mom lañuy jël diko pompé loolu tax jamono bobu nga pomp ni ngi koy woy ni muy tuddu
12: bant ba bobu ñu jël diko faxé loolé la tax
1: fax sala ñu koy tuddé boba
12: ñu koy waxé lool moy nonu ko bay cheikh waxé
1: ñu ko waxé
12: wala wax je bo yobbu wax je bo yobbu waye mi ngi bu baax ci ñetti waaw
1: ah lool moy ñetti kon
12: lool moy ñetti
1: waaw kay
12: waaw boko bëgge dindé bant bobé nga xamna dang ko xar bu dëgalé lool moy ñetti naka la taxon mag ñe waxé ko non nak baat ba ci bopum lañu bu wuto jaar ci digg ba ñu waxé ko nonu ñetti goné da daan def lo xal li ci ay sër ñaaré bu ko ma saan def do ko défé sa loxo do ko défé bat rek xéxar ba mo dégg nga xamné day ñaw wara nga talal ay sër yoyé nga xamné ci la goné nga def loola diko xéx muy wacc loolu moy ñetti wala goné gu dem Alla ba doppi nga nek ci Alla ba sa abom ndox yoy yépp lu ci nek mag ñi daan ci tutal waxin woppa nga xam day rafet lool bokut nak ak wetti mom ci ndam lu dess lay amé wetti bokut ak ñetti ay xiyaré mag ñi ci xéri xel yépp xiyaré waxa baax serigne assan kay ca toura souba di ligi ak wa kërëm yépp ci xiyaré serigne lamp jenn sonu mam bouto tamba mag lay xiyaré waxa baax serigne tollu
1: jerejeuf serigne mohammed lu beuri ci daru ko dos ni lay sante bax di nuyu serigne lamp genn momu nek fofu ci touba di nuyu wanjenn yeb ñom serigne omar diop serigne massa maye bay ousmane kay tay ci doxasi rek ñom bay ser pre bay nuhin kan ñep ma ngi nuyu serigne bay genn ñom ñu jeli keneen assalamu alaykum
13: wa alaykum assalam
1: akay saxo ñi ngi lay nuyu
13: dabla
1: waaw
13: jerejeuf
1: ba akay saxo jerejeuf bismillah
13: ñu ngi ci moddu bëgg gën ci baax ci doon ci ñepp ci doon tan ci na ko ya ba dama la ñu ko jëmi moy marché au bas gi nga xamne yalla dogal dem ma la ñepp ni ko def ba xal ko bu leer ba ma taw wax ndax li tax mën na wax moy da ngay bu leer da ngay ko la staff tegi bagage bu yagge mo ni taba bu yagge mo andi ma lool nak boko téla ci cheikh bu baba la ko ko waye bo baye ba nga xamni yalla dool manam ci xamni te nga salam sax ko ko dara mo dem ba egam maram taaji tabbi xeex na lolo wala na ñet ba way toy ndax bo ba dia nakay di ci ko koy di dia di met mom ah so dal mom ci la baaj la ci ni ci yar ñet ma ci salam wal ko la
1: jere jeuf serigne mohammed an saxo nek ci touba mu soobe ñi ngi lay sante bu baax ñu jeli keneen soxna ngone bi ñi ngi fi jot radio ikab fe man koy nuyu baax ak wa kërëm yépp di nuyu serigne omar fall malouri ikab man koy nuyu ak soxna mbayen fall soxna way jëpp soxna wa kërëm yépp ma leen nuyu baax di nuyu serigne dali ndjay mi ci ndam ak baye mohamadou mustapha jamma ci mbeur lop ñu jëli keneen 66 630 85 61 66 630 85 61 assalamu alaykum koku de dama ko genné te yobumako kon batay man na ñëwaat 66 630 85 61 radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam ci sen jotay bi di waxi wolof ngeen baxu ci andak sal salam alaykum
14: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: serigne bay ñang ci babalo ñi ngi lay nuyu
14: ay xiyaré
1: jere def ñang
14: yalla bëcc ci jam
1: ñi serigne malingom mo dar mo
14: yalla serigne multaha serigne khalid serigne abdou fadil mo ci ñu ko do siyaré fi ko sambay di ko ñaanal jam
1: la
14: ilahe jam jup ci daru sama ah lu wax de deug la ñett ci ba mi toy ah lo gis mu tambuli ta nga bañ lolo sax rek bu la neex rek intel tajel tajel ndax golo ga day yalla dogale mu amu jamal ah sar wer wa dik wad na taw ci kaw a jappaw sal amna gees na nit ci sarwelu japp ci ndigil japp ci bob do ñaar ba dox gi teeng mu ne ci xey bop du sarni bop ba sarni ci jëm je na ko bay ta bañu kay do
1: mom bay
14: ba ye ba gam ñen ma dootu ma wacc
1: mom ray nako yi
14: ray nako kay way mo gën mo ko mo ray ko
1: dir gënu ko kay de donc ray bakkan bakkar rek
14: la bay ci bañ tay ko mo baye bo ma leen ko deug du ko mo wacc non da la ko def mo ngir
1: haram
14: lool moy ñet ca bañ toy
1: wuyima bam ko defé xana yeen sawet yo ko gis mo do daw dem bo bam defé lool bam golo xana yeneen sarbeté dañu daw ñom
14: de ko gis sawetu war golo sawetu war golo du to ko gis to wala yame
1: dirëjë sant nañ lu baax ñi ngi lay jaajeufal baax ñu dem jëli keneen 66 630 85 61 señ bay ñang ci babalo ñi ngi lay baax ba lañu jëlat keneen ñu xawa.

0: Okay, ñu del ci wat ci sen radio IKB FM. Son bu wona sama ko dégg sama xel dem ci sonu bindé cassé. Ma ngi koy nuyu mbacké doomi sonu bindé cassé yoy di jang ak doomi Baye Ousmane Gueye ñu dañu bëgg jangoo yu trop. Le Pape Sayar Mbaye mo ko tuddé borom balax mi. Mom léra wala tambali man xaarama gaaw wala balax mé tambali. Lay kon ñi ngi nuyu baax mom Pape Sayar ñepp ñuy baye xel radio IKB FM 103.5 kaddu ko baye ko fi ci ndam. Wa ñu jël mbokk mi rek. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
0: Ñi ngi lay nuyu?
1: Yablaad.
0: Waaw.
1: Lay jare.
0: Ku baax koku?
1: Wa Daan Diop.
0: Serigne Baye Daam Diop.
1: Wa Daan, Wa Daan.
0: Ah Serigne Wa Daan Diop mécanicien.
1: Waaw, xarit Baye Jeff Day.
0: Wa nga deug, ay tup ki joxe gaddu gi tay.
1: Ay day jamu ji Baye Blaad. Ci lo waxon lañu wara sax. Ah yor di koy ëpp ko ba yor di koy xop.
0: Ah.
1: Walla di koy ëpp boko yoré nga law nit rom la
0: bay mo saara di koy xob la yor mom
1: waaw nit koy xob nak léna boko yoré nga law dañu di duggal ci nit ko jël
0: mi ngi lay dégg waaw bay mo rek lay
1: dégg lég da ngay gis ci yor saatu café té ko ci sam wal di ko naan kon nga lolu ak yër bu ñu ko faas
0: lé
1: walla ngay saw saw dal ñepp lu saw sa dal ndey jor yoy yépp ñu tay ñu ko xel yoy yépp ci setan
0: Aw go yere def
1: koy moy ci baaxa baax da xamne la mom seray fa waxon ci def lu mun dina gi dana bot ci jonté dina yel ci rob ci doxa ko yar dina bu dara lu adna bi ak fawu adna yi
0: jere def jere def ñing lay nuyu seigne wa daan mécanicien jere def
1: ci jare baye ci day momu dina ko lol ta nomu
0: aw na auto ma pan fan yi
1: jare bokku ci li yepp
0: jerejeuf jerejeuf serigne wa daan mécanicien ma ngi lay nuyu serigne fallou fall khalifa serigne cheikh ali gueye fall ngi fi ci mbacki ñom ñep ñi ngi leen di nuyu baax serigne kamal fall ñi ngi koy nuyu serigne mustapha mbay sam ñom ñep rek ma ngi leen di nuyu radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam sen jotay bi di wax wolof ngeen wax ci andak sen bokk abdullah sall assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu ku baax
2: ci abdullah sall
0: wa kay koku
2: maling gom daru mo
0: señ maling gom mali nuyu nuyu señ talako ki ndjay
2: ngi lay nuyu ba de carré
0: jere jeuf gom
2: ni señ ko tambay señ bejiru mbay señ omar jorou señ xamay ni nuyu bay mbay ñak momu ñu mag mu bax lol mom talib wax de yalla
3: ci yalla
2: mag mu baxa bax la de wax de yalla xuma gisenté gu ñu di doy bu ñu gisé da la bet lol ndax man de ma ngi ñëkke ñu ak moko ci bitu ku ñu wax dan gay
0: kon dal mu ab betade
2: de loxo rek
0: han kon dal mu ab betade kat li day bette war nañu war na mako téwal wax
2: mag mu bax la de mom mag ngi lay mag mu bax la de bitu ku dan gay bobu dal fofu ci garap ñu jënde gerte bila ñu ak mom waye bi ñu ñëw rek da am lu mu may joxale mama dan gay mom dal niko koku de yeena bokk amna ko ngeen di digënde muy ci radio IKB
0: wax nga deug
2: waay mag mu bax la dal ci gattal
0: waaw ku bax la kay
2: ñi ngi lay nuyu la ciaré di nuyu ñepp rek
0: jere jeuf
2: baat bobu nak baat baam tollox di yalla ñetti baat wolof de bu leer nañu sax
0: deug la de
2: waaw ñetti mom bu passé rek ba muy tut xaja fay de taj xam nga xaj
0: waaw ma ko deg ñu koy wax de
2: maam la tak ci yéré bu buñ ko yéxé ñetti ba mo xaj do nga ko fay jëlé xaj moy nga sot
0: moy sot ci dox ni ki ko dal
2: waaw waaw sot ci ndox bam ki bam gadjef waaw waaw nga do ko xaj lolou lañ wax xaj nak maam du dawkat lolou mom non la baat bobu non la tuddu
0: ah bokku tak
2: bokku tak dawkat bi de
0: bokku tak xaj bi am ñen tank dal
2: dedet bokku ñu
0: tam dak kon waji waji dugla aw xaj mo may dak aw xaj
2: okay baana sal yalla yalla defal jamm
0: wa legi xaar bal nga jial
2: ah
0: bal nga daal
2: waa
0: moy baat bobu nga wax leg moy xaj bobu dafa am kum doon dakk ba koku dugg ci nit ñi do ko wax aw xaj mo doon dakk leg mara aw xaj la ñoo wal ap xaj ñoo
2: dega ci baana jëri def sall yalla yalla def jamm
0: jëre jëf ñi ngi lay sant bu baax

0: mat na bay ci rew
1: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone ko bi mucc
2: lol mom damay baye ba gaaw xamna rek ki may dalal mu leral mu baat ba bax non lañ koy wax ndet waye bala bobay na xam nga ne ma fat di waden kaddu gi man na jël kenn ba ñaar da xam nga ne tay dama yaxa tambali ma ngi tambali juroom benn minute tawna mom motax kon radio ICAP FM kaddu gi ma fat di wat len ko
3: ñetti ci bamay toy ñetti ci bamay tu won jaay dene ñetti ci bamay toy ñetti ci bamay toy won jaay dene ñetti ci bamay toy ñetti ci bamay toy
2: li de moy kaddu gi mom lañ joxewon tay radio ICAP FM don bayiko fi ci ndam ngeen ton and ak sen mbok Abdoulaye Hat Sall ha juroom benn simili ma way jema ci tardé won nak da mel juroom yi mom del ci wat wa juroom benn yep sax ñew na fa kon man lañ ko yëkëté fofu jotaay bi xam ngeen tay nak problème téléphone lañ am mo tax wa ben mbokk ngi yëngu na ko jël ba nopi rek salam aleikum salam aleikum
4: siar na la
2: wa koy nañu ko salika
4: yaa ngi jamba
2: ñi ngi sante yalla bu baax
4: alhamdullah
2: tur rek fay woté
4: ma ngi téw ci mi tobe
2: tur rek fay woté
4: yeen señ bakki gi Touba Ndamato
2: señ bakki gi anwa Touba Ndamato
4: wa Touba Ndamato
2: jaar ñep jere def gi
4: ni wote ak ñepp ma ngi ziaré sun baye sun ma ngi yitta ñu ngi ziaré ay kaddu ko mom wa deug yalla mu tawfiix la mom
2: jere def gey
4: waaw kaddu ko mom kep ko xam na loy def bala bala dara def lo lay reer mi ci yo dem ko reeg sa bala sa saxo waaw lolu mom moy doom adam
2: jere def gey
4: lo xam li nga xam li ñi la ci tuma bala ben ben ben na nga taxaw ci wedd ko def bi
2: jere jeuf
4: nga xamne dara la la lu lol moy jeuf julli waaw ñoo ciar ñepp nak mo ñoo ciar baax baax
2: sant nañu la bu baax baax
4: ah di ñaan suñu video suñu kalifa yépp ya na suñu borom yagal lol
2: suñu
4: taxa suñu borom yag ko lol
2: jere jeuf ok jere jeuf
4: yalla ko yalla taxal ma teul xali
2: ak sa jere jeuf ñi ngi lay sant bu baax kon ci señ mbacke gey yow lañu yëkëté jotaay bi ci sen radio ICAP FM kaddu gi don bayiko fi ci ndam ci sen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ci and ak sen bokk Abdoulaye Hat Sall di nuyu serigne Galas Mbacke mom serigne Abom serigne Fallilu ma ngi koy ziaru bax soxna May Mbacke mom serigne Chidim serigne Abdoulaye Hat soxna May Mbacke mom serigne Abdou Karim Mbacke di nuyu serigne Mohamedane Mbacke mom serigne Khalid Mbacke serigne Murtada Ka mom serigne Assane Ka ma ngi koy nuyu bax di nuyu serigne Dam ak serigne Ousmane ñom ñep ma ngi leen di nuyu Serigne Ousmane Dienne électricien Mbacké Bawol ma ngi koy nuyu di nuyu wa Mbacké Bawol ñep di nuyu mbolem ñi nga xam ñoo and ak ñun ci seen jotaay bi waxi wolof ma ngi leen di ñaanal jamm di sante ak jaaré bu baax soxna May Ñang mo nekk fi ci kër Cheikh Mohamed Murtada Mbacké kon bokk li mo jotaay bi ñu indi lon tay ci seen radio ICAP FM gën ta and seen bokk Abdoulaye Hat Sall yalla mi bërum jamm tem ko tokum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
5: radio université cheikh ahmadou bamba fi ci touba ndam
6: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
7: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations.

fi jaar deug ngir am ko ak fam koy amé muy ras di beurep bu ne mu jamu fo yalla fu ne fu mu jamo yalla ba leer ga fetiku benen wet mu dem ci genn wet goga diko def ba kérok bi muy découvrir fofu ñu xamné mom lañuy wax Touba ba kérok bi nga xamé ne xamna ne nak ci yoonu gi la koy amé bi nga xamé ne am na ndigal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ar nako ba sañ ko ba won ko ne noni noni duñu man ci yow dara mu amit ndigalal suñu borom ba joge fa bisub fukki fa nak juroom ñet ci wéru safar di bisub samedi manam gaaw dajé ndawal Touba ba ci tundu jéewal ci waxtu takusan nga xamné kéro lepp lo xamné suñu borom garal nako ko wala malaaka wala way yalla ci lo xamné da nako tagalé Touba bi mu won leen nélé lolu taxuma juk lima taxa juk moy jaxassok Touba bu ndax jaxassok Touba bi gannaaw moy sababu rek gem man moy sababu suñu borom jox ma tawhid gi nga xamne moy tawhid deug deug muqarrabun yi nga xamne mom lay wut te buma ko amé am li nga xamne moy li ci gannaawum te lolu nga xamne moma taxa juk boba la daldi wax ci lisan alim hadith bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne at-tawakkulu hali wal iktisabu sunnati faman dha'afa an hali fala yadh'af an sunnati wakilu ci yalla moy sama mbir fagu andak ci sababu aduna yi moy sama sunna kep ko xamne doye di nga ba mën lo melo wax sama melo bul doye di ba mën lo jaar ci sama sunna manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa xamle won ne yalla ci bopam tabaaraku ta'ala sabab doxul digeunte mak dara sabab amul batay gaay mu muril ki ray dañuy xamne sabab amul safara mënula lak kayit dag bop taxul nita de fab kayit def ko ci safara mu tak safara wi lakko lo lepp nam melok yalla dong waxtu wo xamne nit ki dem na ba xal bobu di zawqam nga xamne du lu muy xalat ci xelam rek diko wax wala lu mu gem rek waye day lu mu mas ba nga xamne meunatu la nangul lenen meunatu la nangul lenen bu boba moy de gi ñeuk ci nga xamne mom la andu tasawuf di de gogu bu ci joge yenen ñaari de ngi ci walam daan ko waxtane bo xamne nak melo wo mudi wakilu ci yalla xamne lepp mu ngi joge ci mom mu leer na la amul dara lo xamne li sabab la bo xamne amna efficience manam sabab bo xamne moy waral dara luddul adala ju yalla doxali digeunte mi mbinde gi rek ngir meuna teural sharia bu boba ba nga xamne lolu xal la ci yow bo duggé ci safara do lak bo duggé ci geej do lak bo gisé gaynde dula ñëne jégué lepp lo xamne li itam dana lor mbinde fi dula lor ndax yow sabab yoy su mburam muri nako doxatu sa digeunte ñox mom xal bobu nga xamne nak moy xalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba don nako ci don nako it muy batin mu don nako it ci zahir ci al-iktisab sunnati sunnam si mu nga xamne dañu won diko jangale ben arabiy manam ben sam mus na ñew am geleemam yew ko tek ko ci buntu keur yaronte bi dal di dugg diko nuyu yaronte bi xol ko ne ko sa geleem gi nga wax ci nak mu ne ko denk na ko yalla mu ne ko sama dom yewal sa geleem bu mu deugar ta nga denk ko yalla nak wone ne ko ne aduna sun borom dafa am aada jim jif lente minde fi xara joju moy meuna tax euleuk ñu laaj la li nga jëfoon moy meuna tax ay atté am ndax bo xamé ni li boko defé li juddo ci da nga budé luñu la cey juddo budé luñu téra da nga ko watandiko budé it lu xamné li lo bëgg la da tax nga sabab lu ko def jif jojulé lolu moy al ittisabu sunnati yalla nak bi nga xamé ni do xala ni digënté jaam ñi ci seen xel ak digëntém ak ñom mu doxale sabab yoy te digal jaam ñi ñu sakku sabab yoy te jaar ci tax aduna mëna wéy nit ñi mëna dund ci aduna ñu mëna leena atté njub ak dëng ñu mëna ko xam bamu bo bam ko défé ba nopi gaay yalla ñi daf leena wone li kat luma tek la fi waye du dara ci digënté buñ ko sété itam buñ démé ci lepp lo xamné ñu ñu gis ci aduna muy aadé aduna la buñ sété ci xam xam sax daanu dem ba xamné yoy kat adala ji sun borom doxale waye du lol dafa am manam war bopam go xamne gi day war go xamne lol rek moy li ci meuna djuddo lol tawhid joju nit ki bu agul ci mas ko itam war na ko gem mom la seigne touba di wax nan ballaw tamalu ala tahrik li zaratun faqat ala tashrik duna iradat min arrahman la ajisu anhu bila tawali ngindef yep gor ak jigen nit ak jinne buñu dajé won ngir bëgg la lor lu tolne pepp zarra bu ko sun borom namul duñ ci man dara buñu la bëgge jariñ itam lu tolne pepp zarra ta sun borom nangu ko itam bu la wañi dara lol le julit bu nek dang ko wara fas fas gi nak bo demé bo wess fas gi dagay jannlo ni nga xamné secret bi nga xamné mom la sun borom doxale ci digëntém ak limuy def lepp nga jannlo kun daan waxtane ni nga xamné kun non lañ démé bañ jox ko doom adama nga xamné li du dara lu dul ara

0: pofɗi.
1: Ah, iya, haali goonga, haali goonga.
0: Wande waɗ kam sufam reconnaitɗen hay kawra gonga on aɗa andi rek.
1: Kawre
0: neɗɗo wona dajeɗen ɗum e dana ɗum wona ganda.
1: Eyi, ɗum ko gonga, ɗum ko gonga. An kam an a faami kam, saabu wonɓe ganduɗa bolo gotol jiyata ɗumen ɓe ponda ɗumen foti ɗumen te ɗum ɗewat yimɓe
0: haali.
1: Ko Amadou ka?
0: Eyi, Amadou ka.
1: Eyi, Amadou ka puufɗi, si Allah jaɓi.
0: Marem on e gorgolam ɗo maja gorjo.
1: Gorgolam ko gorgol ma haali gonga. Moƴƴi moƴƴi moƴƴi moƴƴi a dañi jarama de.
0: Moƴƴi gay miɗen keɗoɓe jaggi.
1: Moƴƴi ceerno Amadou ka ɗon e pofɗi miɗo salmino pofɗinaɓe foof.
0: Machallah.
1: Barikallah, yo Allah waɗ jaam. Dañi jarama ceerno Amadou ka ɗon ɗo pofɗi kam ne sikal gilode tambil hetta yewtande ɓooyi yewtande de ko yewtere diine. Kala jiɗɗo jille aɗa wawi noddu 33 976 09 09. Sa noddi 33 976 09 09 tan ma amen he gadda hen annene ko jiɗɗa ko addu e ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni participation ma, haɗa siyara walla haɗa salmin walla haɗa ɓesde walla haɗa namno banggal diine ma. Min noon sika Allah simi sañde dal namno noon diine mon diine ina waɗi ɓe ganduɗa hay heɓe gandi e sin siɓe namnimon hen ɓe gandina ɓe gandana walla ɓe ciftorana yijjitnoɓe namnugol ngol hongol hen moƴƴina fewi no fewi. Saba wodko ganduɗa hakkille heɓoyta toon hay e sin sa ɗum namnama tan mbawa ɗum laayi e ɗum faame ɗum ande e banggal diine. Ko Allah waɗde kala jiɗɗo andudiga siga namnima tan si toontaka ɗon e ɗon ne si yewtande arti ma waw toonte wadde wa'lam bi anna al amra wa nahya jala baynahuma talazumu ta'ammala. Ya andudal hakkunde yamirde wiide wat nangam e hadde nangam kam ɗum sindodiri kam ɗum sindodiri. Faman naha an ayyi shay'in qad jara fa innahu akan bi aksihi qad amara. Saba ya andu kala ko mbiɗa mbaɗe ɗum a wii ya gacce safan o ko mbiɗa mbaɗe ɗum a wii accu safan o wa ena wodgo bulole. Assalamu aleykum.
0: Ceerno Mamo
1: nama
0: ko min Amadou ardi.
1: Eyi Amadou ɗum pofɗi. Eyi
0: mi joguino namdal gotal.
1: Eyi kay bisimillah. Eyi eyi
0: mi namdano manani mo waftu geeƴi daɗɗal
1: waftu geeƴe daɗi.
0: Eyi waftu geeƴi daɗma tana Allah weeta a juuɗu fajir fot
1: suba. Eyi
0: an poɗɗa ko waftu on a juulat subak o juula geeƴe walla geeƴe woppata waftu o artu e fajire.
1: Allah sa ñamlima hadde ma juul waxtu hay goota a yoɓat koye ñamlinaɗa ko.
0: Tawi ko subaka juulat geeƴe.
1: Tawi ko subaka dowde haɗa andina haɗa ɗo wawi juul geeƴe ha kantinaɗe muhtar o yawtani a juulat geeƴe ha kantina
0: machallah
1: duwa addu subaka o.
0: Wona haɓtoftel en fof ko
1: manam a yii juulu do sa ñamlinoma subaka ñamliɗa tisbar ñamliɗa takkusan ha futuro foti haddema juul futuro ya juul ɗin waktuji tati woni noon waktu futuro kam hina raɓɓi. Sa andi haddema juul ɗin waktuji tati futuro o yawta noon a juul futuro o duwa yoɓɗiya.
0: D'accord.
1: Si tawi noon a juu ñamlima waktuji jowi si nden waɗi juul o mo ganduɗa kambo dari manam a ñamlima subaka ñamlima tisbara ñamlima takkusara ñamlima futura ñamlima geeƴe ha subaka arti juul subaka duwa yoɓɗi ɗiya jowi esin dowde ɗi ke motani jowi kam yoɓɗi ɗi ñamdinoɗa ha kantina duwa juul o dariɗo.
0: Machallah ɗon
1: laɓɓi. Alhamdulillah
0: andi namdu gongol nego hen affaire o ba ganda mbaɗat hen rek
1: anini ɗon kam da namdu gongol kam mongol hen moƴƴi no fewi no fewi
0: wallahi machallah laɓɓi
1: saabu ko heewi hen hakkille heɓoyta toon sa namdima tan ɗum ande
0: moƴƴi kay jarama
1: moƴƴi ka adañ jarama moƴƴi samni foof en moƴƴi ceerno Amadou ɗon no pofɗi e namdal ngal hangal hen woodi solo, hangal hen woodi solo. Wadde noon kala kaɗɗo hunde tan a yamadi hunde, a yamadi safan o. Bisimillah, wod gonɗa bolon.
0: Ceerno Mamoun.
1: Naam.
0: Komin Galay Fall.
1: Ah, ceerno Galay.
0: Min ko lamtoomi ko.
1: Eey.
0: Sa juulani gee.
1: A juulani geeƴe.
0: E safa wetar ene yoɓa wala yoɓata safa wetar.
1: Safa witar. Haɗa andi safa witar kam ɗum wona farata. Ala safa witar. Ɗum wona farata.
0: Aɗa waɗi aɗa wawi juul geeƴe
1: ɗe
0: juula fajira.
1: Si tawi waktu fajira foti.
0: Eyi.
1: Ya geeƴe safa witar yawti.
0: Eyi
1: safa witar nafila mo jiiɗa fof. Si waktu o yawti mbo yoɓetake.
0: A jarama.
1: Eyi wona juulgol darɗe ɗiɗi fajira. Darɗe ɗiɗi fajira tan yoɓate e nafilaji.
0: A jarama, ɗum lamɗonnoma.
1: A dañi jarama ceerno Galay, pulaar o mbo laɓti. Ceerno Galay pulaar o laɓti ngol. Kala waktu mo ganduɗa mbo wona, kala juulu mo ganduɗa mbo wona farata, sa mbo ñamlima, si mbo yawti tan mbo yawti. Woni farata o noon darɗe ɗiɗi aljuma, ɗum ko farata. Walla darɗe ɗiɗi subaka, walla darɗe nayi tisbar, walla darɗe nayi takusan, walla darɗe tati futoro, walla darɗe nayi geeƴe. Ɗum woni juuli farata farillaji ɗi. Isin ko jiyata ko mbiya mi dawla en, mi waɗa rakkaji nanga, mi waɗa nanga, ɗum fof ko ɗum sunna. Sunna noon si yawti yawti. Eyi si tawna a waɗat nafila haddema juulo tisbar darɗe nayi, sa juuli hakkandina darɗe nayi, a juulai ɗum ha takusan foti, ala a yoɓata ɗum, a yoɓata ɗen darɗe ɗe nafilatnoɗa. E sin noon waktu nayi e darɗe nayi tisbar ɗe ka maɗo yo, ɗe nayi tisbar ɗe maɗo yo. Darɗe safa e witar, safa e witar ko ɗum sunna. E sin noon ko ɗum sunna mo akka, sunna tiɗɗa, ko sunna tiɗɗa. Eyi mbo tiiɗi ko noon mbo jiida e geeƴe. Geeƴe kam ɗum ko ɗum farata, geeƴe kam sa ɗum yoɓa, sa ɗum ñamlima ɗo e haa mbo ɓuuri haa duuɓi temedere na fot ɗum yoɓa, saba an ñamli ɗum, an ñamli ɗum ko ñamande Allah. Eyi wadde haa jooni haa jiɗɗo jillaaɗo waawi noddude 33 966 0909, 33 966 0909. Wima noon wa yahrumu al kibru alayhi wa riyah wa kazib namima faltadriya. Hina harmi, hina harmi. Si en mbi hina harmi noon gasi, si en mbi hina harmi gasi, woni kam mbaɗɗa ko si Allah yoɓi ma ɗum tan ɗum Musa ma, Allah homo ɗum haɗi, ko Allah haɗi ko woni ko harmi. Nelaaɗa harminta, anni baaje harminta, walliw harminta, hay gooto karminaɗo mo wona Allah. Allah tan wiyata ɗum ɗum harmi. Ko Allah wima ko fof ɗum harmi noon, sa ƴeewi ɗum ɗum wonat loraanga neɗɗo o, ɗum moƴƴani de. Wima noon hina o jahaɗa ha woni muskalla, andi anditi, hina harme mum kibru mawnikinode, mawnikinode. Allah tan jeewi mawnikinode, ko ɗum jikku gooto, hay gooto jeeba bona Allah. Ko takki ko mawnikinode moƴƴani ɗum famɗi lamɗam. Ned si cumu arna ko hoybi ko fof ɗum daɗat, ɗum sumata. E sin ko mawni ko nisi ko ɗon ɗum heddoto. Neɗɗo nisɗone ko ɗum dalata ɗum. Hono foti neɗɗo ñalle nder yimɓe mottaki jikku mum, sabi jikku mum nisgol tan, nisgol. Eyi aɗa watte mi haari te haɗa heɓo maayi heege, nden nene ko mbawɗa won fof a ñamat. Ar jolɗo mi naɓorma eyi mi woɗɗani, te to to gabbira hina wo, ɗum fof ko jikkuji mawnikinode ɗum jilla. non fu ko jikkode mawni ko non dum jilla e arjodo e be woppu tan be mi woppu mi jodo to moji non fu dum wona ka ganduda hina nafa dum hina hada e nedde hina hada e nedde wona ka ganduda ka mawni ki ni 33 976 0909 mawni ki no belina harmi kala baddo dum moyani moyani alehi warriya warriya jie kam jistal wod gonda bulule assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: cienaja
2: ustad mahmud
1: naam
2: ziyaraw
1: hada jam
2: jamo nyal
1: jambo la barikallah
2: basirou samba kumbay
1: bonbon
2: basirou samba kumbay tiba
1: basirou
2: samba kumbay
1: basirou samba sumay
2: samba kumbay
1: samba kumbay basirou samba
2: har wala
1: basirou mi wayrima de
2: wallahi en bayrandiri
1: na fi hada jam
2: de so ma sha Allah ma wodi mana
1: alhamdulillah yettere Allah
2: ya Allah dum yettere Allah
1: amin cian basir
2: amin mi na ma ngi ko hier
1: wallahi yar Allah dum wajjo
2: mi do woni non e ma wona bi tedo mada ngura
1: mada
2: ngura
1: mada wura
2: e kam ne mori hin mi yamno
1: e beram cerno mada
2: cerno mada
1: mada na badda
2: hada sel
1: hada jam
2: bolo woni ma
1: honon don de on
2: be tuba fal
1: tuba fal on goddani gebbu
2: honon badda tam
1: jam bolo barikallah
2: way kallo
1: baddo na tampe
2: ko mawdum en celdum en jambo
1: hono ndungu ngu bar gesde de njodi
2: ñeten de baba ka kam bakki jikru
1: alhamdulillah
2: wa bene wa jam pete
1: demba habi
2: ñet baru ndabe en jikru
1: sa bar demba bi natata der gesse waxtu takusan ya dum diewde
2: ko demba beli ci ko Allah
1: alhamdulillah yettere Allah
2: wallahi min delti manofe
1: yo Allah weltin
2: fo ben Allah feewon ligge yo
1: amin
2: Allah feewna gandal ngal feewna fop
1: amin cierno mada amin
2: do yo Allah wajja ni adu ni ko day def
1: amin
2: min delti mama no fe
1: mo yi cierno mada
2: kay mo yi Allah wajja
1: mo yi
2: kay way
1: be mo yi mo ya dañu jaraama
2: alhamdulillah
1: barikallah mo yi won dañu jaraama yay wadde ay de dum fufina harmi emu woriya jie kam ka wadata ko dal hombo biata Allah takata hombo dum wari si tawni wona Allah wadata dum wona yimbe assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: cernaja
2: ma jambola
1: yettu dal
2: jam tande
1: hombo on
2: ode ko aliou so
1: cerno aliou so cerno aliou hono badda
2: ambolata
1: ara noddata
2: min kolen tuba fal
1: kolen tuba fal ona tuba fal nabe
2: ede jam bolo
1: wadde wodde dirane basben noddanno joni
2: ala wodde dirane madati
1: made ne e bare be jam
2: ede jam bolo
1: ona ngesoñ koñ
2: ngesoñ koñ tun jota
1: barka ka baba no ko ka
2: min kon soso
1: ka soso rena jahjabe taw matunde
2: mo yi
1: wadde ma mi wel lamdo jom bay ma won jahanaado jambolo yettu dal jambolo alhamdulillah
2: Allah atin boye
1: amin
2: salmoni maaden bene yal
1: mabenan
2: yaago no jara cella
1: mo yi amin ko don hon wi de
2: kolen
1: kulen kulen
2: do tuba fal
1: tuba fal kulen tuba fal
2: yo
1: ami yo alwat jam barikallah alhamdulillah so bede be bi jahjabe me anda non jahjabe ne ko be biata wadde riya woni andal kala jido mo hada tampo e gede he gaado hollita ka Allah mbaranta ndekete a yid yo yimbe mbi andal hada wawi juul hada wawi hor hada wawi wadna ngam nagam wayna amadou fadal wonde yahna ha bulur wuro bulur sar hetan woni don homo juulo homo juulo homo juulo rewbe hebe jaham marse be birtu dum homo juulo be kibbuti be bitum be o kam sagata o homo huli Allah o wawi juul o glemin jahata marse ha joni homo juulo yidum en denne de korko baddum hen on basandu tan sin korko baddum hen hadandi dum wona sabi Allah dum wona sabi Allah isin ka bahba be tan badata non an kay sar wada sa wada Allah kam bo nata der suudu ma tan juula Allah mo moye isin jalta ha e bulul hakkunde bulul had don juula be bi hada way juul bi akor ko baddum hen fof yidde be bi ka dewo dewo Allah dum woni riya dum woni jie kam dum non dum mojjani wi'a nyaare darnga hada yiama ganduda gede mum de yengata de yengata du asaman ko wadi ko e ko mo hina yenga hina yenga ha fuppe hay malaka be mbi o kam sagato fombo wawi rew Allah ha sidum heba yita do dum watte pundi dum dum diwa be mbi e dum kam kataki o nina wondi jambare nina wawi hore nina wawi sakkor nina wawi da be mbi bi e o de budi didi yaltina no ba sakkor bien bi ka giti yimbe tan takki takki e si wonana yimbe be sakkorta haydiga e wala mbiya e on de sikande Allah o dina wa e juma he kam hutata juma o kam mahata kam wadan diga be mbiya giti yimbe tan yo yimbe lay tan hombo wawi hombo wawi kasagat e si wonana dum si wonana dum de warata diga wadde dum fo hina harmi kala badada wat sabi Allah kala badada wat sabi Allah sa waddi Allah e goddum tan Allah woppi ma hen te dum harmata e sa Allah waddi ta ke goddum ana yir waddu Allah e goddum Allah jabata dum Allah jabata dum wayna wod gonde e bulule assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: ana mamun ka
1: a cheno amadu
2: mbata ka
1: jom julungu
2: ko midai fo ko minani
1: a an julanno don
2: Batton
1: an julanno e bolole bar jambolo
2: jambolo baddon tamper
1: jambolo yettude Allah
2: bolen fobe sel
1: ebe jambari kala
2: ono sohno sira
1: xama don
2: sobe jam
1: hono gorkaajo
2: bo jambolo
1: ada mam inde
2: bo jambolo salmi mo jentode
1: e salmi nanam dum ko moji
2: ma onan jambol
1: ono choro e kurkaldi
2: wallahi jambol
1: mi siyari fo en mi salmini dum
2: yaaru ko it wato dere be fo
1: mojjimaabe nan
2: baade na ka mamadou
1: to ngari
2: e boj
1: ey
2: dum siaro mi dum juro mi dum salmi mi dum do no ne mojje dolo mojje
1: eh salmani on de salmani
2: ga se yaaru ne boj na fo
1: ey maabe nan
2: fa jamber na ko re fo
1: maabe nan
2: men nyaago no jam
1: ya hami non
2: li siaro ya hami to darma
1: ya hami to darma de tawde nyebbe bendi kam net
2: madam cise en
1: e fay mata nyebbe
2: en kamen fo
1: e fay mata nyebbe fay mata nyebbe lay
2: kamen fo min men siaro
1: e fay mata nyebbe
2: fay mata en
1: nyebbe
2: jambar bete de fam jambar bete de buuj me men ma men ma bu
1: wera ma bu
2: fay mata jambon
1: nyam ah ternabo
2: bar jambon nyam don
1: hala jam
2: jambolo kay
1: mbadda tampe
2: mawnu barakal
1: hana gede de
2: wallahi jambol
1: sa kam wen habbere khalis de madum mujum
2: ha
1: habbere khalis
2: ha dum kay no mujje e fof
1: en habbere khalis
2: menen tiar menen tanne na khalif general buri
1: mujji manan
2: nan dum do no balli jo
1: amin
2: tiar min tanne na khalif digan
1: wa manan
2: amin mu
1: wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 103.5